This is Alvovo Dirango for you. Yeah. Back in 2007. Uthi bayangisukela. Bayangisukela shampoonizer, bayangisukela boy. Ngabashaye babuku bashiye. Njalo ngeweekend mina nezinja zami siyaphuma sishaya umoya. Right ke akwesidedele fast sivule ngaye umabona kude before siyobheka ingoma oyicile on WhatsApp ku 0623151986. Sengivalileke kulayini wokuthi kucelwe izingoma. Yes, sesovalileni wokucela ke ingoma zabalela abafisa ngayo ukuqala usuku. But ke umabona kude uthi ukhuza isandla kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi cha akungashawa muntu uma exoshwa eNingizimu Afrika. Abayihambile kahle khunywa kabo kahle nabo mande ukuthi bahambe. Siya ku Facebook sibheke ukuthi sinobani, siya ku WhatsApp sibheke ukuthi sinobani. Isikhathi sami nawe manje, isikhathi sokuthi sikhulume, isikhathi sokuthi sicommunicate, isikhathi sokuthi ngijabulise, isikhathi sokuthi ngiwenze be right, be grand, be mojo, be fresh. Ube njani? Ube mzororo. Kwesivule ngayo ingoma yakhe umabona kude ethi isandla. Mamuri Bega Malube. Sunny 5 minutes after 2. Shinja lati 6 minutes after 2. Shambuki lunch yako. Enjoy ingoma ecelwe umlaleli.

ngiyamngelela indumiso. Ngiyamngelela izinongo zethu ulamaya ngaba sikhona.

Ake balalela ake ngane zakwethu okuqala nje bakithi okuqala nje ngane zakamama ake ngithi ke thank you ngiyabonga kwazakwethu bayibambele lento thank you bazakwethu nayibambe lento hey nayibambishisa yezi yophola ezandleni thank you ngiyabonga kuyomenje kakhulu kungena ingane ke manje

ngivumele mlaleli ngivumele nginakababa ngaliphi imbolale mina ngaliphi imbolale mlaleli mntana muntu akengisho ngithi sikusile mntaka mama sikusile ngenda zakwethu yibe kithi kwephinda kwasemgungundlovu namaphethe

ngasohlelweni mntaka baba ngasohlelweni ngena baba konke khamba kahle kubheke phambili kemakolweni kumnandi kudelile ngibonazo iy'ngoma lezi nazo iy'ngoma lezi ezike ngabe mlalelo usazojabula uthokoze kinti ney'memezelo kulolu hlelo iy'memezelo kulolu hlelo mazikhona yibo ngizayifunda bese kwari wena okwakho ukuyihlaba beswila

Yalunga yaqonda lento mlaleli yalunga yaqonda lento ngeke baba sibheke kuleli hora hey lesine mlaleli siqonde kuleli hora lesine wengane kulungileke uyabona njenge hora lesine la siyovusa kona abantu ngehora lesine la la ila ila njenjenje siyovusa kona abantu mntaka mama yalunga lento ingakho ngithe Wozabalaza nawe mntana kuyazabalazwa umuntu mayizabalazele zabalaza nawe akusho mina kusho uthandiswa

0: Enhlizweni yami ngiyazenzela wena. Ewu uyazenzela kunanhliziyo yami. Inkosi emagqokamele nabakwethu, inkosi emagqokamele wey'ngane zakwethu-ke dange siyabonga. Ake sibonge kulolu hlelo sekusile mgundlovu. Sengilithethe ngalibeka ethala-ke manje uba kithi lolu hlelo sekusile. Sengilithethe ngalibeka ethala, seliguqile. Uyabona-ke manje sengilungela ukuba ngingene kwihlandla logcina lo hlelo oluthi sibonge ukuvuka. Angiqale ngapha.
1: Abakwa-IK company yomshwarense kodwa bona bakhokha ucash uma ushonelwe. Ukudlula kwelunga ebelibeka ukudla etafuleni isimo

Ake ngibabaze amen kuleli khaya mntana muntu ngibabaza. Ngibabaze amen kuleli khaya kuwena wemkhulu kuwena wegogo kuwena baba nawe mama nomarubeno anti nobuti nosisi nalaba bancanyana amen nakuzilomo zonke zomsakazi.

siyabona ke sengiphuma ake ngivale ngawe webonkosi mtaka Kheswa ubonge inkosi Kheswa ubonge inkosi Kheswa ekamnyando ngaphezulu ubonga ukuvukela nomndeni wakhe wonke kanye noThembi noThembi Zondi nawe Thembi Zondi lapho kadindi emakhafuleni ngithi amen ngani kwethu obhalile ubonkosi Kheswa kamnyando.

0: Bingelela igenge engahamba ngayo esikoleni Nkosi yami. Hawa wa wa wa sekunjalo babhemu. Ngithi molweni nga wonke umuntu right. Sivuka kamnandike laphana kwana umsakazo wakho Mgundlovana 7.6 FM. Ngiyabongoza kwethu laphana kade beyibambile uPrince usitana naye ehamba naye ke uSandiswa the Goofy Superstar njena ke. Mina ngizokuthatha ke kusukela manje njoba ngenile nje nawe. So ngawo u9 ngikufaka laphana njena engomeni zokholo ngoba ngithi njena lalela uma kuwukuthi umoya wakho uchofuzekile. Uma kuwukuthi inhliziyo yakho ibheke eceleni, sizoyiqondisa. Sizoyiqondisa sizozama ngayo yonke indlela ukuthi njena siyibuyisele endaweni asizama ukuthi nike sikufake emoyeni osungase ukuphilise ukuthathe ukubeke osukwini lanamhlanje ngoba ziningi izimo esibhekana nazo phakathi nobusuku omunye ulale right wavuka ekseni engasekho right wavuka sekhona izimo sokuningi kuningi kuningi esibhekana nako manje ke njena ke uma ngabe sivuka ngomculo wokholo ingoba so sinethemba lokuthi konke obhekene nako kukhona la uzofike udlale indima yawo ya
1: let's make it a prayer this morning
0: singena ngengoma emnandi ke njengoba uzwa ke njena ethi ke liza lisidinga lakho Nkosi yami ingoma lapha iculwa uNtomazane uNomusa Dlomo Ngithemba ukuthi ke uma kuwukuthi uqhakansekile emoyeni ngokuhlala nomsakazo njena kukhona la uzolapheka khona ngiyazi ukuthi omunye mhlawumbe utheme ngabe evuka njena wavuka esebhekene nezinkinga abekade engazilindele abekade engazihlelele mhlawumbe sekukhona isimo esesivelile ekhaya mhlawumbe sekukhona izinto eziyikweletu seyiveleza qhamuka ezidinga imali le imali angazi ongazi ukuthi uzoyithatha kuphi sekuvele kwasuka mhlawumbe isidubedube nje somsindo kwa atshana ungazi ukuthi kahle kahle kanti iphisi into yanini la ekhaya mhlawumbe uthe uma ngabe uvuka njena namhlanje wavuka wasukelwa nje wangazi ukuthi yini kanti wone bani sithi ke njena ke engazi ukuthi uNkulunkulu angakulapha kuko konke lokho kuxakanisa umoya wakho namhlanje ekseni azatho omunye Nkosi yami kanti vele khona othunyiwe othunyelwe la kumina ngoba indaba yokuthi ngimina ngithole ukuthula nje yinto engekho Kono bekade engekho ekhaya kube ukufika kwakhe njena ekhaya hey Nkosi yami kwaphela nya ukuthula Omunye uyasho uthi Nkosi yami awu sengiyabikelwa kusekufanele ngihambe ngiyekhaya wethixo bengekho elinye ikhaya obungangipha lona Kana abantu thoko ukuthi basebenza ebusuku athi nje ngi right ngisemsebenzini mase kufanele ngihambe ekseni ngihambe ngiyekhaya yazi beku right kwase unxamela kona ukusebenza ebusuku indlela ekungena peace ngakhona Sike sithi ke la sihluleka khona thina ke thatha lokho kusindayo ukunikeze kuJehova ukunikeze kuzidalwa zakho kunezingelosi ucele ukuthi awungeke kuyesinda bengicela ukuthwaliswa sho kahleke umculi ke uhubayo lana njengoba ethi ke njena yala Nkosi mangabe sithi uNkulunkulu akaka anqabe nathi akaka sifihle kuzo zonke izimo esibhekana nazo omunye ke uthola ukuthi njena uthe uthi uyavuka ube sethenjisiwe namhlanje ukuthi nje hi lo wamsebenzi uyawuthola wathi mangabe efika namhlanje njengoba kuyoshaya yo10 njengamanje uthi uyafika kuthiwa nje how sebethathu sekuvele kwagcwala kushuthi leso sikhathi bekungakabi yesakho uNkulunkulu sihlelile esakho siyeza Sisho njalo ke njena sizama ke ukuthi ke kuko konke obhekene nako ngisho ngathiwa izimo zikanjani ngisho ngathiwa mama nobaba anizwene ngalendlela yokuthi omunye usecabanga ukuthi yazini angivele ngike ngiphume kulomuzi ngiye kwenye indawo mhlawumbe ukuthula ngizokuthola mhlawumbe injabulo ngizoyithola sithe ngazi ukuthi uNkulunkulu angake athi kulowo sathane lalala wena unandawo la Nkosi yami kono mama abalwa nophuzo uthola ukuthi abantwana bonke bacwilile einkambeni ubaba wakhona nakhona ucwilile akazi ukuthi uzothathane ahlanganise nani Nkosi yami ngoba ngithangazi ukuthi mupho wala emhlabeni ongase akusize kuleso simo ingakho ngithini akekho akukho okudlula umdali owuyena odala izimo zonke Yeah. Yeah, sisho njalo ke njena ekseni engazuthike ke ngokulalela wona umsakazo wakho uNkundlovana 7.6 FM ungazizwa uthi ha ungangena endaweni ha ungosiyami kukhona kanti ocabangana ocabangayo ngesimo engibhekene naso namhlanje sisho njalo ke njena namhlanje sithi hayi awedwa awedwa futhi uNkulunkulu uyapi uyaphila kuzo zonke lezi zimo lezi othola ukuthi ni la usuke wena usubona engazuthi ha ungingedwa ha unkosiyami waze wakhohlwa yimi cha uNkulunkulu ukhona inkinga ukuthi nike uphendula ngesikhathi sakhe uyabona ke njene inkinga ke yileyo kodwa ke uyaphila uJehova inqobo njena uma ngabe sizomthemba sethembe ne timing yakhe nesikhathi sakhe lesi esisuke sibekwe uye thina esingasazi yeah engazuthi ke sonke ke singayithola ke siba ngcono namhlanje ekseni uthi mangabe njena ho laqhubeka kusuka ha nampela lashona ilanga ha ngi right uyabona njena sikufisela njena ke isimo esinjalo ukuthi nje kuphi na kuphi lapho khona uzizwe ukuthi hayi uba right uyabona ke njena naba abanye ke inkosi yami baxakaniswe wodato namhlanje awu namhlanje namhlanje awu khona nje abadebesha ukuthi inkosi hey webothisha ibingekho enye indlela bese ngenza ngayo mhlawumbe bebengeke baze bavale mhlawumbe noma ingesonto elizayo mhlawumbe hayi sebevalile babhem sebevalile futhi sivuka ngabo sesivuke sapheka amaphalishi sesivukile njena ayikhi yenzi notice abathi njena nabo sebebali insuku ezimbili lezi bavale nabo bahambe bayophumula kuthiwani yigame lethu babhem kusho njalo
2: when uyas ngosiya when uyas ngophila kanjani
0: Yeah ke inhlelo ke zethu ke zanamhlanje zimi kahle kakhulu zimi kahle kulesithathu namhlanje kumhla ka 24 usuku olandulela usuku olukhulu kwabanye webaphem sisazwana ngithi asikaxabani angithi sisazwana thina ehene asingakhohlwani ngoba sekuwumhla ka 24 25 lapho yabona asingashaya ngathi asisazwana ani ehene so mhla 25 ke namhlanje njena sithemba ukuthi ke bayilungiselela abantu ukuthi mhla 25 kusasa bazobe bebusy benzane alright usuku ke uhlelo la namhlanje luhamba kahle njena kakhulu kuzothi mangabe kuthi laphayana mhlawumpe after imzuzwana njena sizobe sesingena esihlolo esihlokweni sokhuluma ngaso laphayana esobe sikhuluma ngendaba yokuthi ungawuthatha yini umsebenzi kumakhelwane wakho noma wena ungabaqasha yini omakhelwane bakho ya asixoxenike leyo ndaba leyo njena sothi sohamba sekhefini masibuya njena sihlala phezu kwayo and then kuzohamba kuhambe kungena uAndile ezothi did you know and then emva kwaloko kungazobe sesikhuluma sihlokwane sincane njena esithi kungabe indima edlalwa umculo empilweni yakho ikhona yini indima edlalwa umculo empilweni yakho noma futhi hlokoluni lomculo wena elukulaphayo kuhle ukuzwa nje ukuthi hayibo asodwa yini la uthola ukuthi hayi yabona ngisho ukuthi mase usuxakekile ke ngempela usungase nawo amagama okuyichaza ezinye izinto utha unkosi yami yabona uvela ufaka umculo wakho owuthandayo uzizwe uba right siyafisa ukwazi ukuthi nawe kungabe omunye yini walabo bantu labo nokuthi liphi uhlobo wena uthi mase abamase ngidlala ingoma ethize amfana yabona ke lapho ngilapheke ngiphelile hayi ngi right ke emva kwalokho ngishathwa bengidino kanjani sathiwa bengiphatheke kabi kanjani yabo ngizoba right ahead and then ke emva kwalokho sesifunda imiyalezo siligoqe uhlelo lwanamhlanje yaba bhemu niyaphila

Alright, uzwa ingoma ke lapha yena ka ski ga ga bani ubobo no squili lapha yana bathi wena nkosi uyazi. Yeah. Alright ke sibeshilo ukuthi ke udaba esizobe singena kulona sikhuluma ngalo njengamanje indaba yokuthi ithini indaba yakho nomakhelwane othi ayi uyazi yini mawuxakekile mbhemu kukhona itoho engingakunikeza lona mina uyabona uyafisa ke mhlawumbe nawe ukuthi uthole itohwana uyakwazi ukuthi uyomcela umakhelwane uthi nje hey makhelwane mbhemu hey kuyabhedha isimo siyabhedha ngicela ukuthi nje unginikeze okuyitoho ehe no makhelwane ngithi sikhule nabo siphila nabo siyazana indaba zethu yeah siyazi ukuthi sikhule kanjani uyabona njena so ke uyakwazi ke yini ukuthi ke ubuye uphephele ngakuyena umakhelwane uyothi hi makhi hey engazuthi ngempela makhelwane eyisimo asihambi kahle nawe futhi ke mabe usemandleni uyakwazi yini ukuthi ungavuma yini noma kungayinto ongakhona yini ukuthi uyenze uma ngabe kuvuma ukuthi ni uqashe omakhelwane ungabaqasha yini omakhelwane bakho ya mawubona uthi hayi nawe umakhelwane icela umsebenzi noma ungamofferisha yini umakhelwane ukuthi bonke makhe nanku umsebenzi nanti toho ngiyabona isimo ukuthi mhlaba sihambi kahle sixoxeke ngangena nayo unumber ethi 0333423970 ngiyiphinde inumber ethi 0333423970 noma ungena unumber ethi 0333423391 uyakwazi ke futhi nokuthi ke usithumelele uWhatsApp kwinumber ethi 0623151986 nokuthi ke ungangena kuFacebook ufike utype lapha nomgungu Ndlovu 107.6 FM community radio video ufike khona ke ufake ukuphawula kwakho ngiyafisa ukuzwa ukuthi wena uthini asikhoxe le ndaba lena njena ungabe wena mhlawumbe umuntu othi nje ayi ngeke yazini umona umuntu akayibonele ayi ngeke ey ngeke futhi yabona nje izinto ezifakane ekukhulumeni ey ngeke uyabona kuthiwa niphakeme kakhulu noma kuthiwa usuyibona ukuthi usungcono yini kuyafisa ukwazi ukuthi ke ungamqasha yini umakhelwane noma kubona ku right yini umakhelwane oqasha omunye umakhelwane ukuthi amnikeze itoho kungenzeka thoko ukuthi umfana okwenza ingadi wakamakhelwane noma untombazane wakamakhelwane useyokwenza iwashingi kumakhelwane omunye uyabona khona la estradini nje sethu uyabona khona nje la eduzane omunye uyabona sekuhuye ukuthi makhona inkinga ekhona nje namhlawumbe kamakhelwane kubizo yena ukuthi hey sicela ukuthi ke uzoba uhandyman uyabona ehe izinto ezinjalo njena ukubona kuyinto right noma into othi nje ay ngeke yababhema bathize le mina ningangibali angihlangani angisondeli futhi ngicela ukuthi ungcono itoho ngiyolifuna kude ngaziphi izathu zakho ke ngiyafisa ukuzizwa izathu zakho ke sixoxeni ke uyo number 0333423970 noma ungene ku number 0333423391 noma sithumelele WhatsApp ku number 0623151986

0: yabona ngizama lana ngisifaka kwa wonke ama site ngimagine ingane ke zalomakhelwane omqashile ukuthi kulezi ingane zangala la kuyibona baqashi zikhuluma yithini waphela izingane zinama zine language ebuyiphoxe isikhathi esiningi futhi ne language ebrutal niyabona ehene kungabe leyo nto leyo ayengeke yini izishaye izingane zangala ekhaya uyabona ukuthi hey okay uyabona ke manje ke ke leza ngale kamakhelwane sezizibona ukuthi hayi impela zama boss ngoba phela ke uma wena uqashwe la ekhaya nayizinto enjalo niyabona ya kulungile siyakuzwa ukuphawula kwa wonke umuntu kuyona sithi nje asibheke macala wonke ngobani awukho ukuthi sothi hayi iloko okuright kuphela iloko okurongi ngoba hayi yona mawusuyibukusisa ukuthi hayi iya nangesimo iya nje ngokubheka isimo ukuthi awusibona ukuthi omunye laphayana uthini ukuphawula kwakhe kukhona ke othi awusibona laphayana einkundleni alright awusibona khona ongenayo emoyeni simuzo ukuthi uthini usomoyeni sawubona siyaphila ninjani
1: yaphila
0: yebo he kuthini ukuphawula kwakho
1: ikhoso ukuthi ngimakhelana uyaqasho
0: yebo ehe
1: angomumajelela umntabangoba ngoba uma ngathiwa ukhoso enkampanini ukhoso abantu abangaphandle
0: yebo ehe
1: ngathi umakhelana nobhosi banibani wona uqashayo kodwa nasibuka singasebenzi ukhoso abantu abangaphandle
0: ngempela futhi yebo
1: uyaqasho umakhelana bakhonaba enomsebenzi wezandla awenza omuhle Mamukazi uzokuthi umntazi sona ukuthi yami. Ngoba umsebenzi wakhe mamakhelwane, ngoba umsebenzi wakhe ngaphansi, azona umsebenzi wakhe umakhelwane. Umsebenzi wakhe ngaphansi, masukudlinza.
0: Ngizwa kahle. Uma sathi umakhelwane, umbona ngibona ngokuthi ngiqakeke ngaleyo ndlela yini. Yebo he yebo
1: impela mama lokhu ngizobona ukuthi ngiyakwazi ukuthi security security
0: yebo yebo
1: ha ngoba ngoba uchana uyiphisa ukuthi ngilejele akakuzulu sebona le security security phela lo dokana phakathi ngisabela nalo
0: ha
1: yebo bayazwana manje ngoba umuntu balulekile emhlabeni
0: yebo yebo yebo yebo bayizwe siyabonga kakhulu but
1: all
0: right ke all right awu uyabona wayibeka ke baka yacaca ke ubhuti lana ukuthi ke asihlukane nemdlinzo umakhelwane uyaqashwa nje uyabona ngiyithanda kakhulu futhi nje nangendlela ayibeka ngayo ukuthi awukwazi manje ukuthi ungayoqasha abantu bale kude umshiye umakhelwane eneskill enekhono engawenza umsebenzi wena bese uyobheka abanye abantu abale kude uyabona semoyeni sawubona usemoyeni molo usemoyeni sawubona
2: Kwabona
0: njani? Siyaphila ninjani?
2: Siyaphila.
0: Yebo, kuthini ukuphawula kwakho ma?
2: Ukuphawula kwami ngibona ukuthi anginayo yini imakhelwane sickness.
0: Yebo.
2: Yebo. Yabona. Sikhona isifo samakhelwane yasazi. But uma kungi Uma kuna wena nemiphilelana nemiphilisana angathi ngamqashi.
0: Yebo.
2: Ngoba ngamqashi ngoba uyasibona isimo ngiyazana bantuka yabo.
0: Yebo, yebo, yebo.
2: Yebo, makhelo ayona inkingi ukuqashi makhelo wathi no, aliyona.
0: Ehhe.
2: Kodwa le uma kungale ngizwane cha angebe ngiqashi.
0: Ivirus.
2: Yebo, ngoba siya.
0: Yo makhelwane. Sebaga kuni mami sebaga. Ku kuthiwe ke inkinga iqala uma ngabe kukhona lesifo lesi. Nikhona lesifo lesivela

Usuke ngingiwe ke mangabe kunjeni. Usuke ngadlalwa nawe kusethiwe njena ngizozibona nawe hamba uyozibona mphemi. Ya? Atumuntu engikhathele, sengikhathele kade ngabekezela. Nyabona indaba yomculo, nyabona. Thuba abanye ke sebedlala ke umculo ngabe

0: Kala nga. Sisebenze nawe object.
1: Abanga nje bangathi njoba nje ngathi ngiyolusinga ngitsengilitholile nami shothi sisoba babili manje sizolusinga.
0: Cha kodwa namhlanje hayi kushuthi akubelitholile naye ngamboshini. Ngaphandle maka ukuthi khona mhlambe lawo

0: Sisebenze nawe uJay.
1: Abangathi bangathi njoba nje ngathi ngiyolusinga ngitsengilitholile nami shothi sisoba babili manje sowolusinga.
0: Cha kodwa namhlanje hayi kushuthi akubelitholile naye ngamboshini. Hey ngaphandle maka ukuthi khona mhlambe la usaba khona ukuthi hey bazo

0: Statue. Ile orale statue ile bafana bafane.
1: Yeah.
0: Trogcina ke loyo. Bathi mangase kwenzeke ukuthi
1: bathi umbuzo uthi ngabazofuna ukulibuka engeli bafice. Iqhawe selifikile.
0: Selifikile.
1: Ngoba liyafika iqhawe.
0: And ngaleso skhathi
1: ngamagola abhekile.
0: Hayi kodwa angiboni angiyiboni imixekidi.

0: mangathi kwenzeke
1: but umbuzo uthi ngabazofuna ukulibuka engeli bafici iqhawe selifikile
0: selifikile
1: ngoba liyafika iqhawe
0: and ngaleso sikhathi
1: ngamagoli abhekile
0: hayi kodwa angiboni angiyiboni iMexico idedela
1: ebambe iPortugal do mntu kuyinokhathi kwenzeka noma yini akanye abantu bayawazi lokho

0: We ba fana nenshela nshele ke 55 manje.
1: Mhm.
0: Sawubona. Ujwangu he he. Ngoba mina ngizoqhamuka ngilihlule kakhulu.
1: Mhm.
0: Ngithi ngoba ngawe ngabona.

0: Izwila kolia tamba. Jenge pupelile. Ukonu moyo nga polisa. Unilo ventoso. Ngawe ngawe ngafunga bangithando mama ngiyabeza bala angathi abafana bangizume ngepaparazzi ngase ngifaka ku status sami bathi woo
1: yeah
0: uyikhehle njani njena wena uyikhehle njani nje ngithi mina ngikhehle njani nje ngathi ngikhehle
1: yeah
0: all right namhlanje ngathi sine gospel show la isithola
1: yes siya phambili ngo Jesu yes

lwange sonto lolo suku isikhathi sokuthi uhlale phansi naye usithola ngolesibili kuphela njengoba ngishilo ngathi ke i 1-on-1 yenziwa only Tuesday makuswe kulesibili nje noma ngabe iholiday noma ngabe yini baba umprofeti usuke khona ezosiza impilo zabantu akuvalwa makulesibili liyabanda liyana liyakhithika linjani baba umprofeti magejageja makulesibili nje usuke ekhona noma ikanjani njengalolu lesibili nje siyakulona sizobe sinayo futhi 1-on-1 kanjalo ngesonto nakhona sizobe sinayo inkonzo la khona nizobe thandazela khona abantu ebheka inkinga zabantu aphinde aphume nesixazululo phezu kweinkinga zabantu ngicabanga ukuthi lokho kubalekile ake ngigijime ke ngelaphaya enombolweni kababa umprofeti magejageja ngizothi mangiqeda ngenombolo sengisuka straight ke ngiya kubaba wethu umprofeti magejageja ngoba usekhona ngaphakathi endlini zomsakazo njengamanje inamba ongakwazi ukusithola kuyona uyakwazi ukusifonela kuyona uyakwazi ukusiwhatsappa kuyona uyakwazi ukusi SMSela anything obona ukuthi ungakwazi ukuyenza ungayenza.

0: sithathe ubonge sibayitsa bora.
1: Sawubona.
0: Awu tsinze kulo.
1: Ngiyaphila.
0: Asephila mtakazuzu khamba kahle kodwa.
1: Hayi sengwana futhi angibonga nje sengithintile indoda enkulu le. Ah bhuti wami.
0: Vele
1: le ndoda.
0: Eyi yanda lentsisi.
1: Hayi kodwa hayi iphosethi ngithanga ifone ngemu.

0: ya tuko do konala sebe sebora
1: konega
0: tsizoko
1: yaphila kenge
0: ho da chulitika baka baka kahle
1: ha kamba kahle kamba
0: daso
1: yaza la matota ai atete na bulalana ya
0: ho
1: sifulamula thina ya
0: oh futhi uqala izibulalane
1: yebo Engathi ngangabalikho nentshebe.
0: Ibadoda.
1: Ngakhupha noma nentshebe nomsongo ngaphansi kuthiwa uyitshebe. Ya, abulanyula.
0: Usabonakele.
1: Abulanyula nokuthiwa uyitshebe. Uchabo nangeke kubulala. Tho uyitshebe.
0: Ya. Tho yadla intshebe.
1: Yebo.
0: Ngizwa kahle.
1: Hayi ngithi nje bonke abaphili ilomo na wonke amakononiya mdlalo omuhle awuqhubeke sithina sokufika.